0: Arabu sorry na yebi, sorry na yebi, sorry na yebi. Yerechen, oh yerechen, ma oja, ma. Baby, I will be a sorry to na one panos. What chia wo ho?
1: Aniyo.
0: Aye 055.
2: 055.
0: 788.
2: 788.
0: 24.
1: 24.
0: 25.
1: 25.
0: Then tina. Any pay di kan wo won ba asase isu asase isu nyina ni pay di kan wo won ba yemi nu ken ni ewo ba bible an ka om ho ade bi om yeye bible an ka om ho ade bi om yeye wan ka om ho asem bia afore om boy amen
2: amen
0: na hwan na kire won sa kwan no ewrade ka no roman chapter 1 say na me dia show ma dwini
3: amen
0: me de man mra ne mapam ehye onipa adwini mti onipa bi eni anu ye bia na wan ka se manti amen
2: amen
0: na ochrefo na ka say

0: emu akukuduro ayetime mfantu aso
1: Jesus nerbano
0: on sia den se dia ba anya nyoma nyina na wosi edi achi
1: kojo kama
0: encha no pe media si kan katasi gana mr adaroma meden sem ne ba no pe an sana meden sem ba no abusa yenti wona yentu aso sisi amfa ma obibia yeba.